0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TOPS! Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: What is electricity? Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh! I feel the pain! Yun lang!

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah, eh, yun lang.

Oh darling biag ko ited mo when mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta, sa Mexico, Pampanga.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Ah, yun lang!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try TAPS. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 SPED learner.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Alam nyo ba na ang TAPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan

0: Nay, natinik po ko.
1: O eto, kumain ka na ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
1: Kumain ka pa ng saging.
0: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
1: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka para makita ko kung saan ang tinik.
0: Dito po sa paa.
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tapos Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tapos Ilagan. Congratulations, Tapos Ilagan!
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tapos Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tapos. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tapos na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: You know what?
3: What?
2: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
3: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
2: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SALARY. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba, pare?
3: Yun lang.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TAPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TAPS Aurora Alicia Isabela.
2: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TOPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TOPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo?
2: Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala.
1: E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang awitan, bakit?
1: Eh, yun lang.
5: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio. The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha?
1: I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
2: Mahal mo rin ba ako, Stella?

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano, Nueva Vizcaya.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero narealize ko na hindi pala.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating regyon.

0: naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina,
0: magkaka-klase at pamilya,
1: iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

Yung kailan pa ako huling nagsalita sa radyo. Sorry na agad. Sorry, sorry na agad. Wala lang, busy-busy ang lolo nyo eh. Ano magawa ko? I cannot be in two places at the same time, ika nga. Di ko naman mahati ang aking sarili. Pero pag medyo okay na ang mga bagay-bagay dyan sa Tab Sterling Campus ay promise, baka sakaling medyo mas maaga-aga na tayo dito sa radyo. Magandang umaga sa lahat po ng aming mga magulang, sa aming mga estudyante. Siyempre mga teachers, magandang morning! Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, mga hindi tapsiyan. Visala Esma, muamanyam nyo. Kapusta naman po ang mga bagay-bagay? Naku! Maraming nagkakasakit ngayon. Alam nyo ba yun? Eh kasi naman, bigla na lang umuulan, bigla na lang umaambon, tapos biglang mainit, lalabas ka sa aircon, paglabas mo mainit, papawisan ka, pagkatapos balik ka sa kwarto, malamig, ayun, doon nakukuha yun, yung biglang nagkakasakit ka dahil nga sa malamig, tapos biglang mainit, bigla kang papawisan, mga ganyan. Idagdag mo pa yung hindi ka nagdamit agad-agad pagkatapos.

0: Tuloy ako. Magdamit kayo kaagad pagkatapos. Ano ba? Pero pag nanghina ka talaga, mamaya ka na magdadamit, di ba? Tapos makakatulog ka na lang. Tapos noong nakaraan linggo ay wala ho akong boses, promise. As in wala akong boses, parang ang boses ko noong last week ay para kong si Inday Badiday. Ngayon nga meron pa rin eh, pero medyo nakaka-recover na, guys. Medyo tinamaan ng meron pa nga eh. Medyo tinamaan ng ubo at tinamaan ng kaunting sip-on. Ang lolo nyo. Pero medyo mas okay-okay na ngayon, guys. Kamusta naman yung mga may sakit ngayon? Naku, sorry naman to hear, pero marami akong nababalitaan dyan daw sa mga ospital ay walang mga available na private rooms. Ang available lang daw ay yung ward. Kung gusto mo ng private room ay walang available. Nagkakaubusan. Dahil ibig sabihin, maraming nagkakasakit ngayon. Naku, Mario Sepo. Mag-ingat-ingat, lalong-lalo na sa paglabas. Dahil medyo biglang umuulan, tapos biglang mainit, biglang may matinding hangin, ganyan. Hindi mo alam, hindi mo malaman kung bakit may hangin. Akala mo may bagyo, yun pala, sinasabi nila, habagat daw. Damn girl, you're so basta mag-ingat-ingat mga classmate. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kayo ay nakikinig sa 107.1 at 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga agad kay Doc Ray. Good morning kay Doc Ray. At syempre kay Ate Che, magandang umaga po sa iyo, Ate Che. Ha? Magandang morning sa iyo. Teka lang, cellphone pala ni Mrs. ang nakuha ko. My God. Teka nga lang. Cellphone ni Mrs. ang aking napulot. Teka, tawagan ko nga yung aking cellphone. Ganda umaga nga pala kay Ma'am Jo, na medyo tinamaan din ng ubo. Yan, tinamaan na ubo at dami kasi talaga nagkakasakit ngayon. At kay Clarkson, magandang umaga kay Kuya Dominic at kay Ate Jaja. Ang cellphone na nakuha ko ay cellphone ni Mrs. Pahatid naman sa kung sino pwede maghatid dyan sa radyo. Good morning. Cellphone mo nakuha ko.
1: Nelama.
0: Next time kasi magpalit ka ng casing, hindi pwedeng pareho tayo.
1: Ay, ganon. Hindi magpapalit.
0: Magpapalit ka ng bagong casing. Ako na lang yung luma. Ganon.
1: Okay.
0: Padala nga yung cellphone ko at then kukunin din to. Okay. At tinamaan din si Ma'am Jo ng, ng ubo. Good morning sa lahat ng mga may ubo ngayon. Anong gagawin natin? Kailangan lamang ay take ng gamot para kahit papaano ay hindi na yan tumuloy. Agapan na kaagad, guys, kapag medyo merong tumamang ubo sa inyo. Agapan. Magandang umaga sa mga nandiyan sa TAPS Nasim Rojas Campus. Good morning! Mga nandiyan sa TAPS Ilagan Campus. Magandang morning! At magandang morning sa mga nasa TAPS Santiago Campus. Binabati ko siyempre mga nasa TAPS Sterling Campus. Mga nandiyan sa TAPS Kawayan Campus.

0: kay Doc Ray! Good morning! At good morning siyempre kay Un. At siyempre kay Ava and Raya at siyempre kay Doc Joshua at saka kay Ate Kay. Magandang morning!
1: Ato Fado Gentleman!
0: Kamusta naman ang Palawan? Ewan ko kung ang Palawan ba ay anong tawag dyan? Tinatamaan din ba ng habagat ang Borlan, Palawan? Kasi pag bagyo, medyo hindi tinatamaan ng bagyo ang Borlan, Palawan eh. Ang habagat ba? Tinatamaan din ba? Walang bagyo ngayon na minomonitor pero medyo makulimlim. Ewan ko kung uulan ngayon. Habagat daw yan guys, habagat. Sige, sa lahat ng mga sumusundo ng mga parents tuwing hapon, ingat, madulas ang daan and it's slippery when wet. Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganda umaga po sa mga ano. Pakibalik ito ate oh, kay Ma'am Jo. Cellphone niya yung nakuha ko. Sabihin mo kay Ma'am Jo, magpalit siya ng casing para hindi kami pareho. Ay nako, sabi ni Doc Ray, sabi ko na eh, may text eh. Sabi ni Doc Ray, uso ngayon ng sakit ubo. Ubo, uso ngayon. Ganda umaga. Lahat daw affected ng habagat pero hindi bagyo. Kundi napakainit masyado ang effect ng habagat dito sa Palawan. Uy! Ganun ba yun? Yung tipong akala mo ay uulanin ka pero ayun, mainit palang panahon. Kailan nung pumunta kami ng Borlan, Palawan at pumunta kami ng El Nido, diba ang tindi din ng ano? Ang tindi din ng init dyan. Yung tipong gusto mo na lang mag-stay sa kwarto para hindi ka na mainit. Maganda umaga kay Ma'am Ventura ng JPV Glass. Magandang umaga, Ma'am Ventura. Maraming salamat. Sila ang gumawa ng mga salamin. Salamin ng Sterling Campus. Kaya maganda yon. Thank you! At siyempre, thank you kaagad-agad sa mga tumutulong. Mga supplier namin sa construction. Magandang umaga po sa inyo. Yung aming electric at saka mga transformer ay mula naman yan sa ALS Electrical Shop. Yan. Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa palengke ng Alicia. Mapabagong palengke o sa mapalumang palengke. Hoy, pasyalan nyo naman daw yung bagong palengke. Maraming nagtatampo dito kayo pumupunta sa bagong palengke. Medyo matumal yata dyan. Pasyalan nyo naman daw sila para kahit papaano ay kikita. Nagre-renta yung mga nagbebenta dyan sa bagong palengke. Punta naman daw kayo dyan sa bagong palengke guys. Sige, binabati ko na rin po lahat po ng aming mga staff. Mga sekiyo, sila ang busy pag ganitong mga madaling araw.
1: Matufado gentum.
0: Sa mga parents na maghahatid ng kanilang mga anak, konting pakisuyo, konting pakiayos ang inyong mga parking. Pakiayos kung saan kayo pumarada. Pakiayos kung saan kayo nagbaba ng estudyante. Pakiayos kung saan kayo dapat mag-U-turn. Huwag kayong pumasok sa mga kanto na hindi dapat papasukan. Ganun yun! Oh, para lahat ay sumunod. Para hindi kayo magkakanda leche-leche ng traffic dyan. Okay-doki. Konting disiplina at konting pagrespeto sa ating mga traffic enforcers. Kapag medyo sinusundan nyo ang mga instruction ng mga traffic enforcers, ay alam na this, mas maayos ang ating ang daloy ng ating trapiko. Unang dalawang linggo na pasukan sa TAPS Alicia. Eh, so far, so good. At sa TAPS Sterling, ang aming bagong campus, hindi so far so good. Hindi so far so good. Kundi, so far, excelente.

0: Te kaagad na nakabasag ng upuan. And then the next day, binayaran agad. Ganun talaga yun. Ewan kung paano ba naman nila mabitak. Dalawa sila umupo at yung isa umupo sa may anong tawag dyan? Arm. Ayong kamay. Dalawa sila umupo sa pang-isahan na upuan. Ayun! Wasak. Pag mga ganyan, bayaran nyo agad yun. So far, so excelente. Ang aming bagong campus. Everything is okay.
1: Gentlemen.
0: Tubig, kuryente. So far, wala kami problema sa kuryente. Walang loading, overloading, ganyan. Gentlemen. Yun ang advantage kapag hindi mo tinipid ang mga bagay-bagay. Walang umiinit, na wire, ganyan. Ang aking mga alipores. Tawag dyan. Ang aming mga secure. Okay na okay. Very good. At gumagamit na kami dyan ng walk-through metal detector. Yun yung pagpasok mo lang, parang pintuan. And then madedetect kung meron ka mga dalang mga metal, mga ganyan. Dito sa main campus, meron na rin po kayong metal detector, pero hinihintay lang namin na i-deliver ngayong araw yung cover. Hindi kasi namin pwedeng basta i-install yan na nauulanan. Electronic eh, di ba? Inintay namin na dumating yung unit para maipasukat. And then naipasukat na namin noong dumating last week. At ngayong araw daw, ang delivery ng aming cover. Yung takip para hindi maulanan yung ating metal o walk-through metal detector. Yan, napaka-efficient naman so far dun sa Sterling Campus. Very good naman. Sa Top Santiago, nakuha na nila yung kanilang metal detector. Ewan ko lang kung magagamit na nila ngayong araw. Pero yung cover ng ating metal detector ngayon palang darating, pinagawa pa po kasi namin yan. Aluminum yan. Gawa ng Ventura or JPV glass. Akidoki! Magpatugstugs muna ako mga classmate para sa pampainit ngayong araw. 703. Uy, si Mr. Remo. Andiyan na si Mr. Remo. Kamusta yun, Mr. Rem? Musta na yun?
2: I'm good.
0: Wow!
2: Naipangkuan. Parang naka, ginagawa.
0: Parang ano ka ngayon ah?
2: Ha?
0: Parang ibang aurahan mo ngayon ah.
2: Something new ba?
0: Something new ah. Ibang dalahan mo ngayon ah.
2: Ha? Iba ba? Parang same lang, same pa rin
0: hindi,
2: eh.
0: Parang something ano ah. Ha? Pati kulay, parang bago yan ah.
2: Matagal na to no name.
0: Ngayon ko lang nakita na nagpolo ka at may biyak sa harapan.
2: Ayos ba?
0: Ayos! Parang presidential security group.
2: Buset!
0: CCTV, pwede nyo na makita starting today kung meron na kayong configuration. Pero kung wala kayong configuration settings, ay tingnan nyo ang mga communication notebook ng inyong mga anak mamayang gabi.
2: Yes.
0: And then bukas, pwede nyo na makita.
2: One.
0: Okay?
2: Thank you.
0: Pinangako ni Mr. Remian na dapat maipakita ang online CCTV simula ngayong araw. Pero kung wala pa kayong config, bukas na.
2: Bukas. Tama.
0: Tama. Batofado. Ano nilagay mo sa mukha mo?
2: Wala.
0: Wala ba?
2: Wala.
0: Bakit parang ano yan?
2: Ano yan?
0: Parang naggoglo.
2: Walang to. Sunscreen.
0: Sunscreen.
2: Oh. Alam mo, pag umaga, sunscreen lang ina-apply ko.
0: Di ba gluta yan?
2: Hindi. Anong gluta ka dyan?
0: Sunscreen ba yan?
2: Hindi pa pantay sa likod sa leg ko?
0: Yung tenga mo, hindi na pasama sa budget.
2: Lagyan ko mamaya.
0: Isama mo yung budget sa ano? Sama mo yung tenga mo sa budget.
2: Ang problema ko kung lalagyan ko yung tenga ko, baka may maiwan eh.
0: Isama mo yung tenga mo sa budget.
2: Okay, okay.
0: Huwag mo na lang isama yung leg mo sa budget para ano.
2: Bakit?
0: Kailangan na, ayusin mo na yung sound system para ano.
2: Yes. Para hindi ako tatatakbo dyan eh.
0: Ah, ito nga naman tatatakbo. Yung mga microphone mo na naman. Supply na naman.
2: Gawin na naman si
0: Mamaya, Sir Doc Mike. Mamaya, pag magsasalita na naman si Doc Mike sa flag raising ceremony, pagagalitan ka na naman yun. Pasneya kakaig.
2: Sige na. At, saan pala yung laptop ni Sir Doc Mike? No name.
0: Paktay, nasa Sterling.
2: Sterling? Saan ba da?
0: Nandun sa drawer.
2: Drawer?
0: Sa na steel cabinet.
2: Buti nakita ko itong kanya eh.
0: Nasa steel cabinet.
2: Steel cabinet?
0: Oo.
2: Okay, okay. Kunin ko kagad niya yun.
0: Bakit yung laptop mo? Ayaw?
2: Hindi, pang kwento. Pang display dun sa LED natin.
0: Eh, ano yung gagamitin mo sa laptop ni Doc Mike?
2: Kwan yun? Flag ceremony. Pagkunin itong laptop ko.
0: Sige na, kunin mo na. Alangga! Yung laptop mo parang 30 years old na. 30 years old yung laptop ni Mr. Nakabag ng nakabag ng sterling orange. Sterling orange nakabag. Binabati ko nga po pala yung mga bagong utility sa Top Sterling Campus. Mga bago lahat ng mga utility namin dyan, guys. So far, masisipag pa sila. Siguro mga isang buwan, dalawang buwan, masipag pa yung mga yan. Pag after ng isang buwan o dalawang buwan, alam na this, alam na that. Masisipag sila eh. Halos ayaw nilang magpahinga eh. Tinan mo yung mga matatanda na yung medyo matagal na sa TAPS. Ayaw nilang magtrabaho. Kabaliktaran nung nasa Sterling. Ganito din lang naman, ganun din naman sila nung bago sila eh. Magandang umaga, ang aking pagmati naman sa lahat po ng mga nakikinig sa Tops Radio. Ganda umaga pala kay DJ Max. Mamaya makakasama nyo si DJ Max. Ano? Mamaya yan. DJ Max will be with you around, ano bang oras si DJ Max? Alas 8 ng umaga. Sabi ko nga dapat alas 7 pa lang nagdi-DJ na si DJ Max eh. Di ba pwede DJ Max, alas 7 ka na, mag-adjust ka ng oras. Alas 7 ka na nga lang para may mapakinggan yung mga tolay dito. Kaya lang, puro love-love kasi pinag-uusap. Magpalit ka ng topic pag alas 7 hanggang alas 8, alas 9, ha? DJ Max, good morning sa iyo. Sa mga nagtatanong kung si DJ Max daw ba ay Pugito? Wala. Sinasabi lang niya yun. Wala, di siya Pugito. Mas pogi pa rin siya, no? Sige na nga. Maganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ito ang 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magbabalik kami maya lamang. Good morning sa lahat po ng mga nakikinig ng Tops Radio.